0: stehst auf Lounge Plus, hol dir die Lounge Plus App und den Skill für deinen Smart Speaker direkt auf loungeplus.de. Lounge Plus, Chill Out Radio.
1: Ang Boracay ay tahimik, mayumi, mahina. Ang mukha ng kagandahan ay nakatatak sa bawat takbang, bawat pagsikat ng araw, at bawat paghalik ng araw sa aking tasin.
2: Boracay ay ang pinakamagandang isla sa buong mundo. Boracay ay ang pinakamagandang isla sa buong mundo. Sali kayo sa amin dito.